0: to ta ki ka tang kang la li ku li te yan chi pi ker pi ker ke kar pan kang tan sa ki tu we ni ma rang so po wai yo i ku pi so rip kan ti ayam tan sam ku le re che ki pa ri ni kam pan u sa pa ri ni lan tar bi en orang duwe saiki di pa ri ni su ge anang eng ka pe ko do la li ana sangkut paute marang lian sing akhire awak dhewe kelakon apa kang dadi kekarepan lan tujuane urip mula aja dadi kacang kang lali karo kulite.
1: Pitutur Mbah Slamet.